0: kosinia kita vani tiku mukumbatera lo wakufa
1: kibutata
0: kikozi
1: ane opola mutawane lipina ze hazizwazwa ane lizo na luli
0: ane lizo na ikewa na favo DJ eish kito vani wakuta
1: kusaliteni
0: azi juju kizemu shangwe sena luvulezi ula lukasefa mazo wa baterezi
1: eni
0: shangwe Fana ni visa mchayo wao. Nisame la tera nina mu. Fana Zambia fana.
1: Fazendi pa.
0: Fazendi pa. Mchayo maps. Ndugu pala wa mkulu wange wa mafosisa. Na sepa walu terezi matolupu. Kwa na mba inzifa. Hava ti mapina hayo maps hati vizungu. Enisha.
1: Uyutwe. Swalini. Yobo yo maps ya.

lubone lo mo programme za bana na lungeng va va tsho tshwane bo molikani ka mai va zwire fam halai lo saletani mo programme za bana na 0662530088 milo sa zwira piri ke ka pina ka like ma cheso mix

0: Ensha lo bona lo ngengi fa ba thoswane bo mulikani.
1: Ande mtozi.
0: Lo thozande ba shemi?
1: Eh.
0: Ki programa da bana na ba shemi?
1: Nani aba ta huna isa.
0: Ensha mfe mo halal metse.
1: Hello.
0: Ensha ba thoswane?
1: Ande.
0: Ki bo mani libizo.
1: Mosu Mwala Simwanza,
0: mkena maa stopa mani?
1: Magrad Sri,
0: mulu petra mkanga wa mwala? Mwala Simwanza, vali hava zivi upeta mkanga. Kono wakena Magrad Sri? Program kiza banana, amkalo swala inge mwili wabahulu. Lukazi wali nzwi? Menshini ya luna ya kawaja. Lo itumez, kilu daba. Lo sazwera peri. Mwoko na kulusola fa 0662530888. NBC Nguanyi FM kainikai.

0: lo sa o tlile ntse la ba baholo a lo zwe mo lo kae za khona lo tsene mo NBC 1 FM kae ni kae ensha ba tshwana ba modika
1: ke ba yo manana ensha mana ke na mangoro
0: mhm
1: ke yo phone o ya
2: hello
0: ensha bona mangolo mhm motho tshwana
2: I'm the
0: first one. Enja, mukhel must stop man wana mangolo.
2: Ma grade 7.
0: Mhm, muzore pidi.
2: Kumbata ku lumerisa.
0: Mulumerisa wana mangolo.
2: Nelumerisa, vo me vo endi kumakanga.
0: Mhm.
2: Ivo ku kubanyati kume kumakanga.
0: Mhm.
2: Ivo ku kubo Kristina kwasinda.
0: Mhm.
2: Nicha de mulana kakasibinda.
0: Mhm.
2: Ema utiwaka.
0: Encha.
2: Nina masiku.
0: Mhm.
2: Koma kanga.
0: Encha.
2: Ni varika ni vaka.
0: Encha.
2: Ipeto.
0: Okay, mwe ketra kapina kafika le bosile. Bona mangolo mo iketra ka pina mkafikale.
2: DJ Vuyo.
0: DJ Vuyo. Lo itumez bona mangolo.
2: Eh.
0: Shangwe.

0: melodies easy when coming out cold. Ke lo tlhaga tseko voice e chabile ya. Mabani ne re bo e bile ne se khao ga sa. Eish. Ke na le ris go ris. Ke petso zo zo. A ka le sita fela ne ntse ntse. E se mo sa iso
1: sa iso.
0: E be go li
1: be go li.
0: E sa iso
1: sa iso.
0: E sa iso
1: sa iso.
0: E be go li
1: be go li.
0: Twali si. A ka le sita fela ne ntse ntse.